ni krawas ba dangalem jël bu kendootul mim jambar na yow lay mel jambar fi ba day reey jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay masale.